wamne mu oda so eye nyame na odi hene ade nyina mu ya owuo entumi endine soo na asamna do ka che ne se free enche ne ko ene ye fiada erade nshira se wode wa fidia to nshira 1045 fm your number one akan radio station erade will be my anopay koso abu wa fidia na ha ye woni pa bebrema ene ye fiada you know how the deal is anopay mi pese ye story erade kakra ewi ana ye wura mu on pipe mu ti koso a nyum ne koso no se woni mtu ana wo tubi sa wo amnenim odaso ye hene amnenim odaso di hene that's right anopay ishra 1045 fm your number one akan radio station in the next 5-10 minutes e pese ye de sori erade sa baby a wo bia se woni nyum mtu ana wo tubi sa

0: Okay. Yaba munyina dwo ene efia da nwumrei. Me di di kwasi boafo. Yesi yesi efre ma preprejem. Omuti sesie mia na mekura me ho ehinsi ni show boy na mu. Yesi me na mekofa ba. Ena nana show boy ana akọ osofo obe osofo betutu no bosom, osofo be sai ni juma. Se me wanfa ma na mse na me dia me mia. Show boy na kana sa na mse me kofa biye. Ana obi yi ni ti se wono de. Oni ni baba fie ni ada papa ba sofu this sick eden satu sofu confu so in the name of Jesus and name of nana ibn oni ahun pie copy copy cost ade no antu owie ye no ana show boy so no so be ne de ana show boy no so so ye ne de twee sikan wo twa wo no anho na ya na enipa bi wo ho no ma da bia ye ka asem a ya na binum gina ho ana sensen ana de enden Unfortunately, or no one is kind of channel one, or by an second, the engineer who be you. Sicker and a crown engineer who be a young quadaufia, yet then yet be who sick as you be at your second. And a second, I know Honaka Crabino and Nature, a free air band and Sahu in Yano, what they could tie off a hunting one in Cha Yabra. Would you want to see in Chan Brana Catian say, for one catafan, Sabra Befasu say, a could tie out what you chow a name cha. Ah, I'm off for Joe watching yana, a bit inna, and yano cray, and yano cray. Oh, Baha say, a baba tree sikain. Yen in any tear. Sika we ain't in any tear. And yama we ain't fear in any tear. Musso Mubua, no Mubua, and I be the Sidia Befia Beiska, and Omobua, Omobua. Toga Kednapoba, Abaya, and Omobua, Mubua. Mudia mode biana, konfobi ya dia mobwa, mu ma sori dem, konseta ekosu asofo asori dem mo eye no kre eye nketoa. Konset. Ana mu yiri nyame fie. Konset ahodo. Wan e stream ye no wehifa. Eh, chairman. Ada wa ya da wache, ubi ani wana. Ah. Concert a hudu e kosu o nyami fie. Oh, nasi e kona wo yebi e kona fi no kontra wata take off no 6:45. Ah. Ade ya nono. E bwa sa abri ya mime juma nka ma simini. Ti usu tamasun anu waba entrafa hako. En tutu na yo tamasun. Sama ye ken nyina e koma ye nyina e koma abosunsunfo koma akomfo de wonsum nyame de wonsum bosum da bia me support akomfo ba da bia sofo sori a ana komfo bi nyankama de bia ana nya no kre ana nya no kre ana trekese ana fragadam e wagadri e trek 419 asofo fie pa concert ahodo bi ekoto nyamesum fie bi nimo menka so munyira wo pamcho ye wa papa fo asofo win sapa wo kremu ase asofo pamma pa win krofo yirenom awin krofo emprafo ohira ware so no awin wo made oti ase Aso fo tibiri nipa ko jira sori dem ne ne plané. Meka se me ngo. Meka se yari ese na ha me. Na sofo muwa a osi nyame afre no in the name of Jesus, in the name of God. Man of God. Aso fo e bayi ayeye koi. Sofo read the Bible pa na ni tria pa. And when they say nyami ye no afoso am nyami aye so for to be come for be free takrade no na ba kuma si dia ba wonders say we ye no I wash that man ba fine na na area hono mo ba bo sum me na no koto jwanim nyina popra ya fo be free sunyane ofenso nye dina bakuma se uti asye sa wonders when you nanya bear in the name of Jesus so for to me bu prayem se pe so fibroid matim nemo je tu obi ni nyina ne de se ejame in the name of God yes ni nyina ya se nyankompo na aye nemo mkonfo bi ko gina ba bi di sika twa wono a no ho de amode because say eno de amode bi say is impossible so this get twa ho ntwa so so fo be yi sika na konfo be yi sika konfo do o yi sika o public e say e krofasa bi aza wono de ya aza na momo dia mo ye ni wa sori dem pa mo oni amamfo nti show boy ase mo o kan amamfo nti ase show boy en kasa nche se bible na ekuta mo no se bije be enye papa o show boy pese o kire mo se akonfo asofo e bible na ekura mo no se bible no ye se eye 2 minutes se de o mo kom na tie na onim se suman na one ne nam no wajinidi osuro no a onkonko fa obiire enkan titibre mu no nyankopo apoma da kakra wakati obi ase ompeso obi ade ne nsa beso
1: obi ni se kon ho prebo ne toho
0: entofom okoto akai so wan ye ye na dwe se wode apama da ka na etofom o nanka muntie okuta adwen papa akai na na dwe okuta no na adwen papa ya nyankopo apoma da ka pa na efra tofom da bi ma ne ntofom ene mama nya fas na minsom se ntofom na mesi masoma wo masoma wo mane ntofom emfa ho nyame kun no
1: yeah
0: enti se uji di pa se bible ye kusa we se nyankopon apoma da kapa ya ya twere e dia firi no so dia gu bible mu dia kuta wo a sofo dia u trick sha wo ye na sori dem yi wo ko sofo a sori dem wo na anu asori bi sori ba bi am hye wo mo o ma nante firi ehe ehe se babe e kwa o mo nam so ya jini husi kanyi na ekura no yasi ye ba afodie bi wa wakom ukra mu afodie na yebo nti sika na fa na eti aso obi ayi bi na nko anyi bi nya mo yi ubotom sika na yi na ya bo afodie wi obekofie ubotom popra nti o ma me ba kwene ne ma mi no mo nam fom na mo 50 cedis so mo famfa kanko nya me o hata we na me din tra e wo so ame magazine mina me from mom ne sio tonom na mu na sampampa se nyame afre ya sofo yi binum pa se mo me nyame adwuma na se bible yi pa se de obi koso nyankopon pa ma adaka mu a nyame kun no yi na se bible yi pampampa ye ka pa ukuta bible yi ana ade ani die ma bible yi respect ya wode ba ma bible ene matumi ba mu na nka sebe anka konfo ntimi zese nyankompon bible mfa nkogu ne bosom so egu na bosom fie mu na mama saa ade na ba ne saa because mama yehu se mu amomo bible no mo se na mukura mu no adwama ya mo bo no masore fie ho no asofo obi no ene amamfo da wa asore fie wo mo office so for ma wi amamfo yire no amamfo guest so for we yire pa ne guest be for obekuma se wo de o takra de wo de o konkre wo de o on enu ho ni asema na na show boy e kate a bible no mamba yam na kwese e se kosua kra tumi wom because se sia me ne obi nya asem se sia no tam bible so de bofu ma me nkahwe ana nyakopo ntua ka me kam ntroko onkahwe but me tam ko suya se wanto nya man kuwa obako ka chere nananom se mabodua na ade no bi ka chere se nya mentu aka de wanko anko ka chere nananom eh because usuru se sa ko suya na ede abofom no ko suya re bibi wom ero na ma ba ko suya na ye kan etumi ba mu no because ko suya na ede bo ho no ampampa ba ye adwuma but ukase nyame ntua kan enko hui ansa na ojidi ni betuma kase nyami ah uma ami wadia wye nyami minka hwe nyami ntua wo ka Jesus sai nipa no nyami hu sen ah maami we sen nakoma mu me nakoma mu odom me on adia na ye de tia no onye bi ntia ni nua da on kase ntia me nyami odie ni die ma me nyami we sire mo mo tia sori dem ho anan obi ayi kai no moma ya abortion be 12 igu sori dem ho nyami nkunwom omukwe omba so omukuta bible na ye bi me birthday na wudi ni sana na ye bi sinese me birthday no no yo me birthday na ye bi twetwa no mu ofi ha ne no hu nyasam keto ase da bi abi ni birthday oh ya yama nyamesum sesei enye ni pa bi no makọ no bio ehefo na eye e kristofo ya na no asuafo ne na mantokia ana ama for show mu din o ah we dey say christofo no omo omo e say christo no aye kan ne nkrofo no bi nie christofo christo enna be dare christofo o wo bra ba wo boy pa sister angie sandra fosti an foriwa kwame ata kofi usu ajeman manu bra ya ye bon wo ya sori de me bi ko bi Pentecost bra ye bon a sori de me pa e da bi a minim preside e da bi a minim no fie bi a metim woni ga bi a twem pra serious pa o ye de zo sa de ga ne ko university imagine se sa so fu me metenanim preside e da metenanim no wo kire kire me ofi se be come asum because bible no kura no nsuro eno anan ayi nanai papo him konfoi e ka no but what can I say a christopher no ntiasie ese o madwa ana o kasete asofo ana o kasete anyankompo on kasete anyame eye mo no o kasete mo eye mo christopher no no kasete mo on kasete anyame because mo mo ne ye akomfo dodo sei asofo dodo sei ando azia sie no omo no myere no obi no myere ada ye radio so e bai na nsen aya kaka ni ni me akofo duro se ni amote omo nka asofo sen na moto sie se omo akofo obi yere nti se bible no pa ogidi se se tumi no wo bible no mu pa se bible no ekuta an se ogidi se tumi omo a na wade achi ro nka abetuma akwa kusum ye buza nkremufu ohwe one ne yere da kura won so kura mu jisu akodware ate no usudi nipa ne ba won kura bible ni kuta na ade de ni of jesus wiye na oja to ho na ade onsa dwe ne pant ho na loko ah mama nya me suma ye bibibi eno ni asem o ka na no comfort show boy ba ha sei ah obeye ne ne ma okoye ah nyo true boy de to ne nsa frɛ no show boy no kura na ofie ana meme friend se asofo bi aba se obetutu abosoma afiru so na wuru ha kwa otumi ntimi mpia waya ukofo anu chofo na bon mpa yewie the name of Jesus the name of Jesus wiye wudi na wonu so na wonu so be ni de wotwe sikan a odutwa ne yema amamfo sikan na odutwa ne yem no enye no kre 419 me see wa wujiri se 419 bra na faun sabra besum na wese se sikan no ebe na na odutwa do ba kodo se wonu ama showboy no e ma wonu amfa de sikan embo de sikan no blantime free free mra October nyi ni satia ba ko mfa ntu tables no mfa ntwa tente ntwa ho so ba gina di se ntwa ono so nyi tika no no mfa nya di ope na no mini show boy kasa show boy si want so mso bi obi ba asia me ne ntrase na ye mfre wono show boy no me nu nyina nko tech police station no mo nsinsan krata se odidi menya nkompon atem ntimi so pese menya nkompon challenge no mo nyina nsinsan krata so se se me mi frɛ me nyankopɔn no firi soro de me bible no kyerɛ no na tɛhwe ansi a ɔno nso mfrɛ ne nyankopɔn no ne bosom no ti me mi dia na me yɛna yɛna na bibi yɛna ɔno anasɛm a because Baal akɔmfoɔ ne Elijah ɛyɛ bi but sisi baby wi asi akoduru no wontumi nhyɛ da mfa sikan pa ne so sɛ yɛ bra bibi bra sɛ mbiɛ ne mfa nkosi obi tiri ho ntwa ne tiri nkwɛn na emum ɔmo nyina kɔ nkrataa so a na ne wo kyerɛ de ɔbɛkyerɛ ne wie fa bible ana wo sɛ bible no wabɔ mpa agu so na no kra de papa baako ɔwɔ ɛsɛ adwo so ɔbaabi ofre me no se obafie han ma the bible be san line se show boy timi bo sad line no tra obeje ni nyame som obe san line keke dia to on se show boy mantra enne me ho no musa na nipa mienu afre me sofo no so panye ni nua baako ana yesi eda omo enne ya o omo fre me a omo se ya yeah, yesofo na mse wono kwa ni tu ejina ye na dwen se opese obe challenge komfo no o nyame so fro no kwa na ofre na munyira makor support no na Jesus Christ ka chance ye be ko Jerusalem Peter ne ho aso be Jesus me enko yesofo no kwa ni tu ejina na mse ye ni di hu komo no panyimfo aye se da bi ye ntwen sinsen kakra na ye nhwe further notice no omo be fre me na mse mu na mo kan ye mo ma problem bi ani ho minti minti chiri mu obi amfrɛ mu mo na mo se komfo na kaasɛm ana me kyerɛ sɛ show bɔ nkaasɛ nyame ni hɔ ɔnkaasɛ wo bo nyame na wo som no no nyame bi ni hɔ no mo bo wiase ɔsoro ni asase ɔse bad bible na ekuta mu no mo di di nsɛm ne nyɛ mo nyinaa so yɛ wɔ papa wo bi no di nyame ni bi no di nyame ni paa na monum binum so aka ne de chele enya bete o enya o ende nka ho enya bete mama nyame kura ne yam sisere otumi mu ye miracles bi wa sori dem o nyame na agira otumi hey what a wonderful miracle she say no nwanwa nyame na timi hwe miracles ni bi amoye na wa sori dem na do say hey this is wonderful oh. Wow so for to be the now wo bia ya sisa na wa ma na woro ni mpa bo na wa give visa dia boom na bia ni passport ma visa boom ei ehu na nka bitu ya da ku so for bia bompa ya ma me ameda nyan me ko fa passport na nka american visa na timu ana canadian visa na timu ana american wo green passport bi na da me da me hwe ya me din me nkrata me document e chire se na anu ya akra na me free ho ba ga na ti afina me sako. Can it be possible? No. Because bro foro krom can say you can't oh ye bro fi de edio. Untwa ba bia unua ye. You can't reap
1: where you are not sowing.
0: So far sent dia so me kan no kan. What is here? Ba bia unu ye untimi ntwa ma nye ye. Me apply for American visa, me dey na visa be bom pa me yim. No. Aso for bo man for pa, e me ye miracle sa hodo, me nkase o mu nyina. Me wo hanu ma na nipa tu, o mu susu so mu amakom side ho num. Ene na me hwe o manim, e bi sisa bere nyina, obi an frame, obi an timi mai. O mu ye tu. O mu so mu ankasa de o mu kra ba for de agina ho num. Show boy nya miracle bi ma omo bu e bi enyo enfil omo feel se bibi ye wo mo na spirit bi a show boy be fre no omo no be kire se spirit we if had fre nya papa de odi wisu ye ne ni ne tricks a wo ye ni de wo ye ni afa mu wi a wo ma ye ni nyina bi wo nanim de a kire no omo ya sofo e bi si ne obi a ma ha obi asuma mo obi asuma mo se se no showboy ni SSC yasofo na nyapa comfort showboy na sema okokan e na ni nyina nso okokan ni free chef ma ya me adefu ya ana mkofa bai ti fufuro nso asa bai
2: tumi na mankwa akusu ni bibia no me dewo tiba to kacha osofo no bieti ya masara showboy se kala komu ni bi
0: okay me ba me hwa de me hu a me sofo bi me sofo bi nsusu na no atum nze me ya me sofo ataji bi okay
2: ya konfo bi jimi ya se fanse show boy o se de ben ya na mu de mo wonso me da wa wo hwe me ade wo sofo na ka ho bi ya wo de ni sa ko sum ni tumi na manka abu sum ni bi bia no me da wo ti bra to ka tse wo sofo no bi ti bi amasa na show boy se kala komu ni bi
0: okay we eye osofo jebi ono zuzo na no atum ya enye asem keto akura
2: ene komfo so
0: eh enya asem ketua na showboy aka asem bi na anokura de wotu bi de ama papa wusu bemba ana sofo ba akonso kam watutu bi de ama na omnyina se omopa omnyina anchia mumusa se eyade na ba masese konfo ba akope etimi asore ma the whole Ghana asofo nyina asore konfo ba akonso okufo dia ana odene ho bewo ekoko obi ana osi showboy wajimi sebe ni maami bibi didi ni maami atem ehwa na showboy sabe rosi ta konfo yi so se me bo mra oya me boni ceremony bi a wadie ono ema mienu ko na sori ema mienu ekọ na sori ewi a chire omo kwa ko pemba bo ewi a chire no wi ba ko eh wo wi peyi na ewom no no so sofo ne pa omra firi osofo na kana no atum fon onka bio onka showboy se bio wona showboy di kan e den no ye haya efiro ma bio
2: bi enti me adio bi me mu ni da me na me ka chere ho abu se en twam jina ho o konfo showboy die na na showboy die masaba me na me de bible ye be kan se mbi chere mo no masaba bi mo ni bi Christianity aswele kofo me bo mo fin kitikiti na moni abre mo ho amoti atia mo saa no o saa na motie na saa mo ni maguro di kura musum ne kunto kwa ho ei me beti na maju ka kura di odie me ho na etese ka munya abotire na mutire me mo no ana mo bo fun ho saa no o kitikiti ya mbe ye na me nyanya hwie o me so bible no mo bo bible ne fi po no ana mu sano me be kase mi atemu u de mi he video mi na mu hwe video mi na mu mi he video mi na me kase bi jiremu
3: ana sa do asem ko aso fofo Ghana fo nyina so e konfo show boy jai jimi no na wa jimi ah na wo otumi

0: yɛse abosomsom yɛ nkwase asɛm na sɛ wona wonim sɛ woabosom na awosom a wone nyɛ nkwase asɛm a that is your cup of tea
1: nka nkyerɛ confusion boy sɛ wodifo elija sɛ na wie yɛ berɛ aso sɛ ɔpɛ sɛ wɔsɛ agya anaa sɛ konfuo bia mu die a ɛneɛ wɔmmra media no so na ɔmmɛpa nyamesom kyɛw sɛ
2: confusion boy asɛm awan no gyimi no a ogyimi no gyae gyimi no gyimi no na kristofoɔ yi tiribom kyɛ abosomfoɔ no a wokenka bible no m koa kristofoɔ yi na ne yɛko ntɔka kɛseɛ abosomfoɔ mo ntɔka bɛɛ na mokoɛ
1: sma wohwɛ video no nyinaa bɛ
3: 50. Oh, hey, Watson. Just getting jacked up for the summer with my pull-up routine.
4: No, Buzz. We get jacked up because electric rates often go up during the hot summer months. Good thing people can lock in an affordable electric plan with APG&E.
5: Learn more at APGE.com.
1: Hey, my main cast is being Jerome. Christianity. Asole on. Asole no. Munyako. Debi asole kwa meka. Mungo siya yo ho. Asole dana mu mai sini siya dana mu se mu koye kwa chile chile babu mu chile munu. Mu siya yo ho. Mesi mu binti Christianity siye che mu miensa. E mu mienu nti me. Asole, asole. Ene babu yi. Mi muni da. Mi na meka chile munu. Biko hawa mu de babu ni kasa. Do u yon kwa se u hun. Wenya nkuru pondye. Odwane ma etu nipa bi ese wunya odo na wunya tema wunya hobrasie tema hobrasie ni Christianity se mi ana me yokonfo mpo na me sim mudi bible no kasete abosom sem di di abosom ya konfo atem ana me betre bible no mpo a mwanti bi ama ameka biribi musoma amumpre koni bi no mujia mumpreko ni munyane mumutisi abontenu lakame ni mso ube kambi ibia mawuse aampase omu ye kristofuo mwaba akukuradu wa siya kristofuo unu mse yani ye kunto kwa unu kristofu konfoshuba we jimi uya kwa siyama mikasi uya aza uye se bauri I'm so happy mwaya sana mwama meniaji mwama mawuse bible ne kutamu no mun sami bi wo mbat je musa o moye didi atam ni obi aji mi obi ekwasia na dami se ani abosun sam no kura ni nim dio wo mche bible no biko mo abosun kuta twa sam na eje nkwa e mani pa ya papa no so obi busa mo question obi eje bible rasia mu be yi na no abe kire ni mu a mo de kwasia ni atam didi e na e na ne ye kuntokwa e na unu se ye ikwa ye jimu ma me twasim wo ya za wa jimi na mo di ya no natchese bible no kura na momu kuma no bible na mu afena mu kwa na bible na musia no enkyere mu nim de ene nyansa bible ka sem bi o bible o ka sem bi osi wogidi ni wakodie ye mpaibo wogidi ni wakodie ene empaibo bible de say enkyese na ze bible no kura na mu kan mu nim mu na ze mu de ndie kundiye ne so be ko ko kuntokwa ana mi kam wo kam de branta be bo o ya za ma mi twasim obusu na jimi obusu ya kwasi eh wodi Christianity mun ko datemo mun sua de ye me pa twa meseremu hawa musi e de bible e ga ya sungo krom ha ni nyina se mun sua de wu na mwan wu meseremu me bo mo kiti kiti na mu wi edi se obi bom mfiam ya ene ya mukwaji obi kon na mu bo akonfo mfi osun bosma waji mi unim nyansa uni tiri na osun bosma nge baba simi ansu ohoyiri bi anka no ho baba simi ansu owura fufuro bi anka no na wana kete so bi akonfo osun osun ni powerful kan ho okonfo bi aye na juma fa nyankopon so okonfo bi asum nyame bi sese engine ni abofo na konfo bi so di adwuma no enye wo maame na wo no enye wo se na wo no e yo nyankopon ene boss e engine di maaye se wo na ususue mu ni bible na ka cho se e die bo mu nyankopon ase ma meme ka cho se nyankopon abode won se bia mu e bia da so nyankopon dia enti na bi ka won sa do ne be bi won e bu ho atan no Christianity atem di die no wa jimi show boy kwasia o ma mi kaasi o ye jibi jibi unim mi o unim se mo tiktok be na manya bi ka bi mebo ana mu musa adadafo no youtube no media fo no mu musa o mu musa maso fo mpanifo no ese show boy wa ye hwan maso fo mpanifo na be chere se confusion

0: wadi nyame akyi panyin na hu sɛ nɔma bia na christianity fo ɛyɛ no ɛma na ne nyɛ ho biko ha wo bi kuta bible wei a but human soul pa obi ti me fum no ye be kon wa ko atu apa to said was sister na me fan chene da am pon fan chene da wo do nyo ko jina court u ya hade bi wo no ma ni pa ni fre no christianity akwa obi afum no fa ni pa afum ne dia na ka ne kremu ne okuta bible no me bi o kese se wo timi ne chene but now wo ni pa ni human soul den den den den den den den den den den den den mo ne ye ni mu su bible enti me adie wi mi mu ni mena me kachiro mo koma mo kuta di yo mo se mo de kansem pa kire woni pa no mo biema no ensem fi ensem kan kan mo nim so bi kura die bibi afom nti ya fa nche no ba kase fi ni kasa wo do tan tan kase bi e fi mo mo pieba no en kire se gwe nyansa te wo mo da me se mo mo nti na me kasa tia wi bi won ka mi won ba ni pa ne kuta die no ma se adie na ni mo nyam se bibi o webi na ni mo nyam bi o bible yi ma aye mo mo su ni mo bent mi show boy mi mo ne da enti me hu se mo ne ye na mo ne ye bi a mo mo sa ni to wa bontene ene mo nsem hu tanta bia mo pia bontena ensem keka basa basa ene yetri mo din hu hu ne e pese mi nkunya ni aho ya ni ani bre ni adwama bobi ene insanum mo to mu mo christianity mo tina bia ba e we have do Sunday and Saturday Friday bia ba ya mokwas ya konforo do se na mushio mo ho no ni pa mushio mo bia ba na si nyina eye mo christianity mo na mo no mo sankese sebe sebe ka fra ye kasa ahye wo fo ma bi jina jina bontre bo ahye wo a eye mo asoliko fo yi eye mo ana mo bo ahye wo kese ye kasa obi ye gay gay fo mo mo kuta bible mo na mo ye gay ye kasa lesbian fo a mo mo kuta bible ye kwa asole no mo ana mo se twa mo ye lesbian and no matter ye chi what ye tia bible no ade atro samwe e ka sa kire mu se ye pe enye no eno na mo ye ntime mi mu no ti bua mi mu ne se se tumi bi wo ma ka kuta wa won ti bi san fa nkoye eno ma fi no matan tan because ade ye chi what ye e tia bible no eno na mo kuta mo no mo ye na ka kire mi se mi mu no abraham me som bosom bosom me ka kire mi ni kwase me fi obi to enti mi ko di obi to mi ko di obi to as who Christian could have did to me. So, what's from the catch? I'm saying, by some years, man. And to me, me, sadly, and to me, me, no, to the say, who I could tell, and I will say Christianity. As who did we are lesbian? Let me move. Wait. Me bom on fake ticket ticket man poor. Me bom on fake ticket man poor. And I shall move your one dear Musuba Medanity. Also be a home. Also be a home. A Timon of my senior coming, yummy. Also be a home. Musuba ya mudi pia bwante wa ya kwasia wa jimi ena mami kasi hehe Chris Chris di eka sama bichwa nubi ya bekeli dukla na setia nya kabe udi nyansa sem nana show boy Bible mwona unye ni ejidi bibi wum yebe tufuna ke rama kumem na kama unse ii kufu kwa mbeka umase munu so mudi buo eni umamu kazo mamuda mama seo ubi wapi ya baby ya what's up challenge mazi metu challenge nimi ena Christianity munkwa nsambere binyese binya umase mune kanda mese munkwa rete munu se musu mkuta babu ya mungi babu nidia mufa nidia ma bible no mungu na mungu bible no kwa nsama bible no katile mubia nwa mungiso mungu nuspati bible no na mungu no na miya metencha visa miya konfwa mese mse mi mungu bible na menshe mneye ni musubay na mese mwife mungu bible no God bless you awlade nyakupo ene shira meneye mekesi unyami ma kwa ene mehumi mini pedu ya misunsu minanti medidi mindem eyo eshe unsa awlade kamemu afini po mubame ha ebe pemwa unyakupo mahuwa di intimi ejumani ya hudia osuro kasachere mabrabo minipebi wadini hauni prudu mabame ha urade misirawo osuro nyame emeni pakwenu mungu waseda wachinchina sofu webrebe ye kutaba abu webidi ya chini wayayamu wanasaya sede biadiwe wanono kureni wo umuni wase mnuso ni yempa yenkutano yetie wase mdiso urade misirawo diwabame ya bepeba dine juma mkwede na brabo ya say dino mebi e kutia na brabo wadina huko bomo mkutadi iwe bia mwenya nomie nunti wawo priwa diabe pia mfiyano wanya mesro minukure di enti osro buwase ni pano ubiwa bawe pia bidia ni nisem sika nina awadima ni nisem sika nina ninye mkundi mfama yei mede wasi suwe tini mpabo ene ahumaji afetie me menomba abinyami mikuta nomba amedi ye juma hey wako asolu wano manukure
1: all right hi isha 104.5 confusion boy ana wote ne nka no de nti ameka na sem saa no sadie mo ye mo hunu ene de komfo ne ye ne hunu bibisa se edie na aba edie na komfo sho ba ko hunu a che se otumi jina ekasetia bible je na ba a show boy konfo ahunu a sese wasore jina sofo so o se na no yi obi ni mabeka bi show boy so abeka bi usibe mpa abeka bi sofo je bi abeka bi sofo ahodo ahodo pi na kasa e dia fa show boy ho na amamfo mo won chenchen so so kra so so akekeke bubu okra wonye sofo ono so atututu bi dia mane no semasa wonya isa ansemfo no awudi na kasa bible kure kura ye no sebi kushiampo ehu mfaso sin no asema ebetu wo no
0: akekase kushia kra otumi chen bible king james version bible no ono na kekase kushia kra otumi chen bible no confucius boy na asado asem ko asofofo wo gana fo nyina so confucius boy dia jimi no na wajimi a na wo otumi wo otumi pasia zo so otumi a oso abosom na ajo modin so otumi a kacha abosom fo na se amonkoma ni sika ene aduane mfiri wiem emra fo memguo confucius boy o ma meche so zo otumi a so jo abosom fo ni dia e kachero meme na meka sado ai fra me pogo so otumi a oso ni e me ye video ya ma ni e ma mingu kachero abosom fo nkwasia fo ne se obi se didi wo atem se wo ajimi unim nyansa me so ma meche nti ma meme mu kwasia afa afa afa fra nkonya me maso ha onfo jimi jimi azani azani konfo jimi show boy kwasia se wo show boy ndimi nyansa na watu ono enche wawie yeba unima amekachiro ha enche wawie yeba enyakupu wana ufane buwa uwe buwana bo baunye unhu enti na ujimino kasi yado wase mkunya memaso uwe jimi unisuye nyansa enche sawa ajuna ha sawa ajuna nebepega la msini biye nebija jimina ujimise uoza amamfu ono ome juma nibiduwa nibiduwa mu ere ya tra ha uli nyami bidia gro Oninna ho anka bible no anka asasa ho ka oda kranka ode bible no bekata uti se wajimi na onsu nyansa fo asem konya me maso
1: okay hi Israel 104.5 fm me bisa asofo na omuka se omu baba fie ha no where are they omu frere ye asobe nyaye kra na otwe masofo miensa na nsane ne kra bi frere me na asobe si sabri ebi numa afa masofo mpanyimfo afra asere kwan se until further notice no omumom masofo ne ma mienu nsusu omo nsusu ka se omo ebo maba no mienu abe kan si ani omo nsusu Hey, Edion. Some penny po. Nyame ewo ho. Ne mumu no. Ansana one uye nyame ni pebi nani. So ujidi si uye bon samu ni pa. Nana ni beti ntam no. Kufika na yata nakaa ye. Part-time Christian. You won't fight full-time devil. Part-time Christian. You won't fight full-time devil. Munye careful. Nyame die. Yenimse oho. Konfuo. Bosum. Sofuo. Dio kwa sorry. Dio won kwa sorry. Kwa winseni. Yenjine oho menyankumpong.
2: show boy na ebinom ka no onyanyame and ontumi me nyame da sa bi konfo na chukura wu na asiko ko bonsam
3: konfo juda
2: konfo juda kura wu
3: juda ano ka se emro enkonfo bi ba asantema mo moye nkokon kokon
2: wonu mpa wu
3: omu twa ne ti na ye ka ne se
2: na koko bonsam
3: ene firi ne ko mu
2: ba ti ase e enti kristo ni bewu konfo bewu obia bewu ni nyina nyame ne kura obia nkom konfo kura onim da obewu sofo nsu kura onim da obewu nemum no enne ye kristo fo ye ya ba idi nyame suma ye suma edi ani hu idi ene ya sofo obi nim yi predictions a hodo a bi fake nyame nkan e osi nyame na aka mo atena se ridi ne ma bia hwedin sisi ne be se ne be na me na do mo shebe du ne mu mienu to mu awa wo se ne ya fa mienu no na e de pem suko e se e careful show boy say de mo ka bia no wate na emum no obi bia o pese woni ni hiam bia no brenhyere fem ha na mo nyina mo nko police station na mo kwa yanka ta amfa ntoso se mo mienu nyina mo pese mo challenge mo ho eno sa na ye nyane o studio ha ye be no nhyere fem fom ho no mo ho die ni aso light esi o mo so na wo konfo na gina na wo sofo na gina e ma ntie mienu ka so mbe san lie de ato wono mo mo the bible na emum wo ye sofo ana akonfo no utime boss a tra line ne tra ai na ni omunya nkopon ni no ene me fro mo ayen hu mba bia ye hu mo ba bia na se nyame ne ka chem se bu nko challenge sa akonfo ya ene nka mo enti nyame na sa ka nzizi munya ai ana asai ana ni pa bia tumfo indi wa kuma echi enko nkoye eyi bia o sana enkrofu bi hwe paul no mu di the name of Jesus esa yade a enkrofu bi nsuko gina ho kwen the name of Jesus spirit ne chi wom buo mu prepare wom se ya pom fram na mi din no eya adwuma ma binum obi nsu bo di kro no an so still emfa nti ye careful she be bi a ugina yie na mka che wo no se part time Christian. You want to fight full time devil. O tunu hu asi wo so wono no. Wo ye on de osu oto e bonsam on de osum ne busum. Na wo de ya wo de osu osum nyame no ye konkron no. Wa bra boy a wo boy. Konfo no de ne sene. E na yi na no ayi hweye wo se ampa wo tenese ne David. Ene ne Nathan. David ne so David ni so ebra so tata no penekunu David ko dru baby na so da baby da bohwa bia me one ne nkrofo adeda David ko nyame ma David ko fa so ho no ada eto na ta so ata de do twa bia sie twa ketwa bi firi ho no ko jina be pona tifo baby no tiem so ade na ta me ne ne ade na me nya oboni bia ne ade na ne nyame de wo hye me nsa nanso me kan makoma mi se ni nyame asra no mfa me nsa nka no ne se mpese me kuwa anka ne ka nyame de wo hye me nsa se wo se me boa watade e hye wo no emu fa ne kura me metwa bi ni se me boa hwe watade no nsa bankum si wo no so hwe ya mpa na David etwa na tade ne ho no ne kuta David nsem o hwe ne din o se o tenese me sense me de boni etua kana yo de papa asema na emu nti enye hweye baabi a ugina David na de kwa no oku no na enye ono ane ku edru baabi David so opede kunu nyame ma ne wura amena bi mu owura amena ne ma na nyame ma na se tontentai fa no se no esu nyina akata ai so do won mo na microphone say obesha menani na obejina o hwese o se ah da bi wawura muzisi an kententan ne ntim kententan ne nyina betete ono ni nyame aye ka na mo se tatam ne bible sem ni ho but not David ehu nyankompo no said won ne kasa ani fa na ujina ah wotutu bo ba park so christofo binum part time christian ah fe no abe sofo ye careful na hebe bi ujina yie na show boy no me nkase wo ye so powerful so wo no otimi ye bibia na ongu na mo di sere miminim ne dem nim se ne trim odin ono obeye wade akura no ono wosere nti wo ye akura wo huzo na ye wo trim odin ono be sere sei nso okufia no omia ha enta ebe hasi betin ni shuboy akasa na ne nkrofo o mutru challenge ba yi nso so they are nowhere to be found ni hu omo o mama o se mmire mi shio mu nyira full time o ma bom ho mo ba ibe duru ha hwe o eya no fafa mun ni tumi ananya nya me ne kan ma ho de na mo de kan ye but mo go try to mount say da bi ade no sana sofu e bae so obi tutu o ye tutu antutu no ana so bo so diske twetwa no ho antwa no se no de bet try sofu no so me no se kan na obi twa no na antwa no tumi na e wo no no mu ntina antwa na mu obi so twa sofu no na sofu no se se kan no itwa na mu no so bo de sa bre no ne tumi ekuta no makwa ma ne ntwa no anu me se kan ye de try me several times sa se kan ni kura no tuben katra fie nka se omo anu onu anu sikan ya fa sikan firifie na ko show boy na ko tete no kwan so se na ni na wan kaso head up e so ku twa ne sikan na ku twa ne sikan eh no onu an challenge we se twa mi ntwa twa mi ntwa ne mo wo tete na kwa ku twa no ha eh nana ya bi ma joa shi o na ho te sei na bia efie ni abisu nyina ho ye
4: boko
2: da nyame ase na uni e shobe ze no ho aba asem o
4: asem ne de be
2: ade se akomfo de ye de de na se mo ya anti se se ye di mo attempt too much
4: on we say nchichemu wo komfo ko fa wo be yira na asem ye buruburu osofo ko fo bi bi
2: no see different cra
4: anti aga na ha no no cra be hu aka no unya do fo da ni dia kwa yesa dia mi case bia me susu mi nyaa yesa esu obi de me kana me dan kana eno so kwa yasa nti show boy ne dia ono no onyo obi aye poma no da bi do me kra me ka strength onya
2: tell me ma no
4: kra onjai nti ono na yesa kon na wo
2: bi bi na person se enyesa
4: nti mi si on the onyai but nyame ba no bebu atai onyankopon ade de de bia me ka me se ada nyame beba no no bebu akonta
2: so so ye konfo nana tie mu boss e de na ma boss mu nti mu se bible se boss mu so nyen kwase asem no
4: eh wo mu na eka o asofo no na eka na mmom mu
2: ni tie atwa se mu bi na tie se mu sa keka na atade
4: se book no bible no nipa na tro ye
2: mhm
4: ya se wo papa ene wo bone
2: ti bi anipa na tie se mu no
4: ah bi anipa ni
2: konfo bi kra ye ne bone bi
4: na ti se atwa se mu kra no de me meka se show boy wo nyai na wo mo do mo nko mo asam ko woni se se konfo bi ti bro no so na ne ho asam ba e che
2: so se do nko ye boni bia ono do se mo bi konfo o mo bi ani konfo atem bi because o mo na bra ba o mo bo no konfo mo sa bra boni bi
4: wonyai woni won so so so eno da e ya temu da ade nya me beba no bebu atai so atase to ndem le me metimi a wonyai ye ye to woni se ma nipa e ka fo ye en se woni ye bebre eti sabu so ah no bi kura no asabi na me aboa no nye ba bi kura wo pe dem po kura nipa betra head as se ne made wo okoko oto ne ade timi de wonya won so so so because ye no ehu fi dada wo sa ke kan be sa de kokoro do ma se adware ye eto ne wonya do wo mo asem mo mo na meme ho no me a meme ye komfo no sabi ona na sabi so obi gi mi sika e wo tipa akra
2: doko tipa
4: me ma bo so afa de wo ji mi sika di this ah I had a dan to do wonyai ntwitwa wɔn nsɛm no so na wɔhwɛ so nsom no ne bo som na obi azo so nkwa n'asɔre na asomdwee mmara deɛ sɛbɔ yɛ no yɛbɛka so yɛ kɔmfo ɔne kwa so kasa
1: Nyame
4: ɔno so so me sɛ da atamu da ne bɛdu no ɛne ɛbu atɛn ɛtamu deɛ obi anyae na ɔnyɛ no adwuma na twabrɛ ne duru a ɛne ɛbɛhunu papa ne bɔne nti ɛba saa a ɔno kɛkɛ ɔde bɛforoforo nnipa nyinaa ɛna wɔ nyame asɛm so deɛ ɔsi ɛnyi bi mfirim neɛmfa bi nka ho na ɔfa santetewe da biara ɔno deɛ ɔyɛ nkyerɛkyerɛ sɛ ɔne deɛ wɔgye som biara di na som biara so so a nana deɛ mehu sɛ ɛwɔ mu a adeɛ no tumi yɛyie a yɛde aseda kɔ no ɛyɛ papa sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ wohyɛ nkɔm ma nnipa ne pae ne yɛyie pa a deɛ woyeka no ɛyɛ papa saa na ayɛ kɔmfoɔ na woyɛ adeɛ no na agye aboadeɛ a ɛno so yɛ papa ɛti sɛ nakwayɛ bɛ sɛpa no kɔnaa sɛdeɛ ɛkorɔ no
1: mekae sɛ sɔfoɔ bi koraa ɛka na sɔre dɛ m sɛ woyɛ nyamesomni anaasɛ woyɛ ne church member ne church member biara waba na asɔre dɛm a wo waboa wo abɔ mpaeɛ na wopɛ ba anaa wopɛ adwuma anaa wopɛ sika na wanya bie na afei wonya wie no woagyae
4: no
1: ɔbɛbɔ mpaeɛ ama sɛ woba a wɔde wo ma ana nkura no nyinaa bɛwu sika a wɔde ma wɔ ne nyinaa bɛhye w'adwuma a woanya no nso ne nyinaa bɛfiri wo nsa ɛdeɛ nti na ɛsɛ sɔfo nso kasa ok meba ma menkɔ ahoma no so Confuse show boy Majwe.
5: Major sure.
1: Na oho ye.
5: E jama dem Yankopon ti ase. Abosuma da woro mane sure da woro na ho ye pa.
1: Yo, show boy da ase. Na ho twa twam ye na oni asofo binum edi nkomo. Enen so so ye wa hasi. Nana de bi kan em so mo mo ka se nkomo no ba bet. Omo ba. Na ho twi nya nipa miensa se nkomo no u be hiam. Na utumi na wo se wo so no. Bahasia anka ba kodo so the bible be san lie na wa chere so nyame e wotumi na nyame amane tumi bi ene nyumere kodo ona na mpanyufo bi fira mi se omusofo odo no na nyumere na obo mama ne anka nchere omo no di nka be yeso obe oba nti no omo ni na kasantinya do mbitu mama na ba until further notice di bia da omo anka sa bewi ombe fira mi nipa mi enu nsoso eka bom ba kodo di ka fira wi e chere omo ye conference call ana omi edu nyina na mekasaaye so mbe ba ewi akiri ba akokora ntumi amba eye wuhuhu ana emo mma ana sese kan na ya wotwe no enti no mma ana se tumi ni omu ni so mbe timi de defend omu ho
5: abasi ede kan yankopon enhyira onipa bia wotie ne enhyira fam ya fidikasia ana ya woso America that is here. Na adeba akoya na ewo mu ne se akosia ne se ewi ase obi ene okirifo asempa ekodo ana na na showboy na showboy ne nya afi na me be na na showboy me ye showboy ni fititin tran he akosi nyankopon ne ye ba kopa na owi ase one boss robo asase ne nchiche mu ne dos ne nchiche mu bi ye botan bi ye nsuo bi ye mfama bi ye wie bi ye sum obia ne baabi obo mpa ye fa eye adwuma enti se wudi she wutirim ese bia wo fa bible nyankopon no owum no enti no de na nyame ma fa nsuo de enti me de nye papa wo kase tia me de na se me nso mbe kase busa bible no question abufu se obe kire nyame ya me de mini problem de bia ta me kase ba ku si enu kwe be si ya mama me kwa ma ntwetwe nipa no enu enti mo de manfo ebrebe video tia me se nipa na kwa me ame hu nipa na me ne hyehye ho
1: ba na no me hwe video bi obi si saa sofo na oba ha no wo ne ne ye plan
5: me na hyehye ho mo
1: no otu mbe ye no be be akti ye
5: di di se wo ba ye ne na me twa na bia ne nsa kwa me twa ma ni ntino da hospital ko mbe ka ta na na
1: ka utwa ne maane utwa ne nsa ne ntini ne pie ya
5: ah eno koda otita ko mbe kasa asem na na
1: ko bia nkasa
5: ko bia nkasa enye obi achi ne je ne hiam so obi mfiri ne sumumra meyo da bi yenyina sum obi asum bi ade bo nipa me me yekomfo no eye nipa nti na me yekomfo do ye malam enipa nti no ye malam do ye sofo nipa nti no ye sofo deko obia tumi bia na so obi adwuma ye bia no ye sade manipa na akwasime me problem ne se ye nti ambe to challenge no ene se omo nyina inkudi christianity bia ma na ho mesuwa sofo bia beso jidri no peja okonfo abosom sem dinu obejinam abosom ye nkwasia sem osom bosom awuni nyansa bible se abosom ye nkwasia sem didi empo didi atema me besem odi bosom no kwata kwa kan hamio wodi dia be pim abuta fo mo ba ye ho no ni wase dia konfo na tem obi osom bosom bia bible so ye kwasia entisem me menyi ni se bible ne kuta no edipa na twere mi te pru sure ba ya emi ye kwasia na me dia me pa bible no na me nso de memfe me sme so bible no bo ne fibura momo dia moni abre se wo be chere ndi me akwasia ni ye me dia ne se maybe most of the day so me chere ndi ne momo se wo timi firi wo fie nko tutu na adu nchira se mo dia ye be sunshine any member meme de men kasa me fro bitu obra beten nuno se me video am ye me no me twen ma am fro bia ma mosto fo bia din mi an kata me video se bible me nyini and this bible no to me bi wo mu dia ani e ka se di ka kunkum ne fro mu nyira ni biko mo se asam ne no nyame asam asam no so mo to hwe free bible no ana bible no te ma mo ntwempena mo so mo ye christofo mo ntwempena mo bu bible na nim tia Bible sema mo no mo nsa wase ma ni adanso krumu ne nyina wo twasem ni kuda ntukum sofu shira wade eto wono kure ya se di oba wo shira wade eto adwama bo dead by titu led by pa absolute for na ye vi for vi aye no ka cha for tramo absolute for awro be se betwo mo komi ya bia wo hu se ko fo bi fra wo mo nyina na absolute odo bo dram to nyu aso de manyo wo hye ni a edaba sofu ma meba kweli daba bwani ya kechie si kumi ya nina ayo oma eti samumu ni msa baibu nukua sembi omu aa sembi omu yu na mkupo nuwa sembi ena mumu ntimi niso ena ube saa ubwani mwabe dimi matem na mpacho ukule di da wunaya mpacho yese uko unko chuo bimi ya nikurana kuya nisenye yi eti mide biya weka sembi si christianity ndi sababu nibibu oma mibuda na she is in the Bible room. Your Bible is a side book and a maker view. Cause show to me, chair Bible. Say to me, who a Bible no ma? Can you find Bible no kutaye? Now, when him say to me, what's him? Not some yen yam yam, no Bible no mo. Kababu no captain say yin say what? Kadobe yoga the senator at Tono. Mobonity, Oyano say, or Yanko for final goa on turning them. When I can't have a mission. Monti nyame afi abosu kokura timi kaso be ya de ne waye enti se nyankopon wo nyankopon nyehwe han yo wo kaso wo ya de awoye meme nyankopon nim so boss ro pass asana kwasi wo ye the greater power for mine enye buku mi nyankopon nim enye buku mi yesu mi dia na kwasi so obi ye kremoni ne obi ya santinia na kire te kremoni de onye dipa na kete kremoni de onim nyame good Christianity. So I know quite a tiffy. Nessel, one of the quasoli. Now one quasoli, or copper, we are born some. Because the internet standard will not cross one quasoli. And we are born some man. But they get the get na mimi amefa babu no tofo mte ede babu na babu no bitime kumi shia na sia se do ayira no ye chere ne kwan edi tame ma yira minim babu no masem na mo awu so wudim asem wutim de ye adwuma agwati me chifun ne me sisofu ya ni gana a wo betima ka chese me kuta bible se de tv so mo hwa gania mo vo the name of Jesus na konfo na twahwe e bintimi si wo ni mnyankopon mi so ni mnyankopon
6: bɔne bɛ ne wo metiri mu nti abɔ mpɛ mmɛto awe sɛ bɛye ɛne nyankopɔn tumi bɔ mpɛ m bayifoɔ to hwie a memenya bɛyɛ me wɔbɛye nso a mede yɛade papa meme wɔbɛye nso mede yɛade papa enti honhom bi a wosusu sɛ honhom no sɔre ko tia bɔne no ɛnti menko ntia me bɛda ana wowotia wo denem jesus wowɔ nto ahwe meme bɛsa wo ho ato ahwe asɛm bɛɛ kora ni ɛnhyira fɛmfoɔ nyankopɔn nhyira mo medeɛ maka anti asɔfo no waama a mewɔ asafo yɛyɛ a ɛno nti mehyera bɛtena asafo yɛ mene wokasa mewɔ asafo yɛyɛ
7: nti wohyɛ da baɛ sɛ bianka ɔmo baɛ a ɛfrɛ waa ne woatumi aba ntam
6: mewɔ ha yɛ asafo ayi
7: ɔsɔfo bi amaɛ
6: kodwa hade sɛ asafo ayimfie tide wa nyɛ saa
7: oh okay
6: nanana mefie mehyera baa ha
7: na ɔmo bɛka sɛ ade a woyɛi paa no wosusu sɛ nyame ne gye ho deɛ woye
6: agwasi mayɛ sunsumdwuma 24 good years neɛ mempia bɔnte mɛ biribi kwa mɛ biribia ne mefrɛ me sunsum ne m engine a wofo kuta me deɛ nnipa nyinaa bu ne sɛ yɛ tantan deɛ ne bia ne nyɛ nyankopɔn anim na ɛ papa wɔbɛntumi nkyerɛ nyankopɔn akwan a wɔmfa so wona bɛbu nyame atɛn sɛ deɛ nti na wɔbɔ wɔwɔ wɔwɔ ka nipa wu wontumi mu nyame atɛn saa onyankopɔn no wɔyɛ koro da bia sɛ wakɔ meka sɛ deɛ woyɛ bia hu no sɛ nyankopɔn no wɔte wo mu agwase deɛ meyɛ bia nokorɛ enti sɛ ne papa mu a asoɔyɛ kristo ne ɔkuta bible wɛ so nka ne kristo asɛm na akɔmfoɔ nso ne gyedi akuta mfoɔ wɛ so nka ne gyedi asɛm enti sɛ wofiri sɛ woyɛ mfantini a na wobɛfuru wobɛka kyerɛ me sɛ mema mɛyɛ mfantini yɛ asantene deɛ ne saa deɛ memennim nyankopɔn wobɛ sɛ wakyerɛ me sɛ asantefoɔ nkwa ne ɔnyame enti chinafoɔ deɛ ɔmunim nyankopɔn ibofoɔ nim nyankopɔn frafrafoɔ nim nyankopɔn awosafoɔ nim nyankopɔn dabi yɛnyɛ ne saa wokɔ trak biaa mu a kanturo bia so obia wɔkɔ ɔfa so ɔkotoro nyankopɔn som no bayɛnkudo wayɛkom yɛnkudo ne christianity sɔno no kɔ matalis kuro no tifie kora na wonko matalis ne bia wɔno no asɔre matalis no wɔsusu sɛ ɛ papa tena wo deɛ woyɛ no ɔmusu baa no no deɛ meyɛ bia kwasi ɛfiri nyankopɔn bɔfo ne ka kyerɛ me sɛ mebɛtu ɔbɔfo enti meyɛ fotohwene me na metu christianity foɔfo me na meka no kora kyerɛ mu sɛ ɔmo deɛ ɔma dwene bɛda hɔ na kɔm bɛtie nkyɛm a megyina so a mede bɔ bible no buro a kɔmo sɛ akoai yɛhunu so wɔyɛ satan nyaso a nyima papa ne nsɛma wɔkane nyansa wɔ mu nkɔ akɔte ade a wonim sɛ yɛ awu duro wofa no ma ɛbɛku a sɛ nkum
7: ɛbɛkum
6: ɛbɛkum na ade a wogye di a woyɛ awoɛ sɛ adeɛ wɔe sei megye di ɛnyɛ sɛ adeɛ no a wogye di no tumi wɔ mma wo na sɛ aspɛti no a wogye di ne ka kyerɛ wo sɛ hwɛ no woankɔfa obi yira na ato nkɔfa obi yira wogye di a sɛ wonyini wonyini na mo akuta mo a mo sɛ mo de yɛ pirikyi mo ho afiri afi mo ho nyina gugu fi
7: nbɔne wɔ mo hobable
6: no ntumi mumane
7: na no mehwɛ prophet bi ɔma ɔde bible no yɛ example kyerɛ sɛ ɛbisa bible no sɛ wosu bɔɛ wowɔ bosom ɔbosom no nneɛma ɛkura no ɛfiri nyame anaa ɛmfiri nyame bible no kyerɛ sɛ deɛ woyɛ nyina ɛmfiri nyame na wotumi a wonyinaa no yɛhwɛ m sɛ ɛyɛ ketewaa bi
6: ɛna meso mefaa the same bible no meso busane sɛ bible no abosonsom ɛyɛade papa kyɛ wo bible no anaa twa homeɛwɛ bible no twa no ho sɛ abosonsom yɛ papa kyɛɛ no ɛkyɛ ɔno bible no ankasa
7: ei saa
6: kɔ me tiktok sesie da hɔ
7: wode bible no nsoso wso de safoɔ ahyɛm
6: sɛ bible no kwafoɔ yi
7: wokɔmfoɔ no so de bible ahyɛ safoɔ ahyɛm
6: tieme monkɔ me tiktok sesie a momfa mo no ɔmu page no so sesie ɛ me de bible na mehyɛ coat gre wine ice bobobom ɔwɔ me office ɛna mekuta bible no kwafoɔ no bi deɛ ɔbɛde bu sa mema se no ɛna mbusa ne bible no kwafoɔ yi sɛ ampa sɛ tumi ɔmu ɛne kwafoɔ ampa a mepɛ sɛ ne busa wo sɛ abosonsom ɛyɛ papa kyɛ wo bible no ankasa kɔbɔnkum amɛ ɛhɔ a na atwa kɔbɔnkum ɛna mesɛ busa no sɛ abosonsom yɛ adeɛ a nyankopɔn ne gye wo paa atwa kɔbɔnkum amɛ ɛtwa kɔbɔnkum and I'm saying no question per to be kind of top from that top from.
7: Hey, that's your boy. Son of an out here. Who's what of our Bible? Need to do some fashion.
6: Me patcho, set a moon at Tabarbon, a
7: customer. And a Bible knows his
6: own. So to Bible, I can for the communication.
7: Nana Bible. But a quantity of a prophet need the energy as a wood, you know. Bible the church say we free na me.
6: Yes.
7: Ana wo talk for Bible living others of worship.
6: Ana me tun Bible.
7: Ana obi say Bible. Say wa come na wo come no.
6: The Bible no kwafo. Say yam pa say abosom aya ade anyankopon ni eje ho. Aya de anyankopon akoma so aye pa. Tumika twa ko bon ku awo na twa me de aye no kwa topom na frem sem na topom.
7: Wow. Na je say
6: the Bible no kwa po ka. Mo na buza anta sa abosom. Aye papa cha ono babru na kata onko bunkum amye ampane babru na kobunkum na da mi se babru na ko ojabu suntum bi cha wono amu abadi kwami pay kwami pay ti na so boy 1 2 3 kwami pay ti awa tuma me kan se me bo a
7: ti babru no kura che se wono
6: enie
7: me ba bo ma use se eh okay ya da confession brasi me ba mame mbebe bo saa ei sofo no de bible no approve at jesus confession bo mfinya me so bo so akofa the same bible no be the key ashim ana obisa bible say bible sabo sunsum ye papa sene asofo no de na komunkom so ma hwe na dimi ke girigiri ne ko bible se nyankopo ani ji abotunsum pa se ye kom na ani ji ho a ni faso na dimi ka sena ni ju pa pa pa pa ko bungum na da said to gidi okay meba 1212 so far than to meba me share the amount to see my patcho yewhwe sa yentie sa asem no ey show boy papa ina ade nyame no nsoro no ana sa mpampo wo se asofo no hwie no mu me patcho Facebook se see show boy so far bible no bi e de safo ahim Mungu kwa kwa kwa na munti yae.